omega ni omo re kan sosho ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo pontu pilatu eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: Tori awon nkan ti Olorun fe se loni o yato pupo. O de be ka lo ede kan soso. Ki gogo wa patan patan ka de gbadura bi en ti o gbadura ri. Ino me lo fi gogo awon eniyan to Olorun ti lo. Iyanu la ni. Mo gbadura nitori pe wo na wa nbi ilo ni. O ni rin arin na. Awon ede kan be nbe ti Jesu Oluwa lo ta fe bi gbadura. O se ta fe be ilo ni ju agbara lo sa. Ba agbara ba de iko lo yo pada bi agbara ba de ona to di ola bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji ninu we Johanu ni ori keji de logun eni jo kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko ni yen o ta le nwa toro ohun mo wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe o to eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen bembe agbara yen bembe ase yen bembe oruko yen bembe oki yen bembe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won da lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won order made you a many year of a game at a limicano. Yes, one be saying one subulule. Yes, oh, to be one lady, like
1: there, talent. You're listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Amen yi be mi le ba nwa e je ka won ti o mo nkankan nipa mi o mo lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni te mi se mele eni ti gbogbo oluso aguta ta ji re ti be nbi se mele eni ti awon akori ti nkori se mele eni ti eyin gbogbo te du isemele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi semele ni wipe gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa e de ojo ta ti nba bo ba ti nwole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogban ri laye olorun to fe se nkan tuntun bayi imi ni ile ekeni ibodi emi ni ile keji pe so pe won bi seyin won subulule agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kire nse be e lo kaye won e ja mo nkan ti nse nbe ori ile ta wa duo si eni ta duo ti ololohun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
2: amen
0: eto olorun niyan ko se ni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara olorun ba so kale egan yo fo lo oniru nru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olorun ani di agbara olorun o wa so fun won pe to ma se pe mi le nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mi le nwa gbogbo awon to du ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe njosin iwo na nwa lati ba se eje o re gbodo mura gan ba la boyun ba bimo ti to dabi eni wipe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor nbe yesa nto ba mo ti o ba da enikan duro to se pataki ni bi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na fi se ki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti wa yin eyin wo ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin ba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki keni ko kan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle aditu olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe ato papo su eh bi an tin wo a gbe soke awo samo gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo eh bi an ti teju mo oju orun yes bo ti re oke ki esi won duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te n woke eh yesu na yi eh eh eh hallelujah hallelujah
1: this is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: yesi la won gan sibe ota to nso yo gan wọ́n ẹ̀fẹ́ kàmì yẹn lágbára o mo ní ọ̀tá tó ń sọ tó ń wá bóun ó ti ṣe ọ́ sí ó máa gan so a ní ìdí agbára jésù nígbà òpin yìí nítorí pé nǹkan tí ò tó nǹkan làwọn èèyàn ń pè ní nǹkan nínú ìwé matthew ní orí ogún ó lé mẹ́jọ ẹ̀ka ẹsẹ̀ méjì ń bẹ̀ o bá a wo títóbi agbára jésù olúwa matthew 28 verse 1 and 2 Eh? Everyone's okay. It's sort of giddy. Benny. Later on. Oh, you put a corner, Lenona. Oh, you call it. Won wa riri oto eru tin be lara jesu oluwa ba ba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we joanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun eni keni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi lo sodo ta ni o sodo baba so gbogbo àwọn tá a wà ń bí ní a kì í ṣe ènìyàn lásán ẹ jẹ́ àgbàdúrà bí ẹni tí kì í ṣe ènìyàn lásán torí a fẹ́ máa lọ ká máa padà kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wá máa jẹ́rìí sí agbára ta ni o agbára ọlọ́run agbára la fẹ́ béèrè fún gbogbo àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ bíi júdásì bíi nǹkan kan tòró náà lọ́mọ gbogbo ẹ̀ orí òkè ibi tí jésù olúwa máa ń fara mọ́ ibi tó gbé máa ń gbàdúrà ọ jẹ́ wọn ọmọ pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mú ẹjẹ́ ṣáájú yín ẹni mọ ọmọ dáadáa ni bí o bá rẹnu sàmì alágbára méje ń bẹ yẹn ẹni tó mọ ọ tó mọ mi tó ń rọjọ wá kiri kó mọ ọ̀nà tí wọn lè gbà mú wa irú èèyàn bẹẹ ó máa sùn kò ní jí mọ. a fẹ́ béèrè fún agbára ọlọ́run torí pé lọ́wọ́ jésù olúwa nìkan ṣo la sọ pé gbogbo agbára láyé àti lọ́run níbo ló wà ọwọ́ jésù nìkan ló wà. Do the same thing, I can't ask him. ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wipe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe padan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori trista ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji mo gbo gba ti won yen bayi ninu ifidi fo ni baye ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin nban Jesu oluwa na yin nban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lo mi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won le ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo okitele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi ita ti jo mo alaafia won o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won gan ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe ibo lo bi adua kala na ti o gba pe ti o lo nje ta e ba adua to ngan ti ego na je le lo ke lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ino me lo se yan ko ni ye ti ko ni daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin ko leyin eyin leyin ori won ba jin go kiki aye fele tan go kiki gbogbo won awon kan kile leyin won
1: iba se you are listening to apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: se olorun to lebo kan to nsise tan won eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o sin ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wipe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Christi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ese pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolo ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ba nki dada
2: hallelujah
0: e ba nki dada
2: hallelujah

gaga mona dada o ibita lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa create telu gbogbo awon eyan ye sugbon na nbe lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi to wo lana na ri na lo won jeta na lo won je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba to ba si pe aso loro bi o mo ni bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa pe laye won beere ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o pe o le le ile oba se jesu re ti kun ni won ma bi alere o se pataki e je to ko ni lekan si ah.